Olè di fine, ogo mi ta ji mo ti drop e. Apala to ji e le stop e, emi lo so ni gboro e le chance. Sese fun mi mo ti pass e. Odu ti mo ri mo ti jump e. Bad energy mo ti dump e. Devil see, devil mountains mo ti cross e. Owu ki la, ninu boloko, kilo de to lo po binu. Oloko kirigbo sile fun afeni to ni kokoro. Ibolo lagbona to ba mona o le komono. Mama love me, did you carry? Mama la kule ni to yi ko fun. Go bon, come up where was gone low. Olugbo jowo ma je kulo. Ogbe nkan mi sha wuye, se wo lo fa gan riwe ure. Ko siru e Olorun.